Notre Dame de Rio, Dapayo Yung, Dana Johnny Castle, 2003, New Nilo Samamio, Tamakuning at Toto Chiltenik, Inget Palo, Hatatoni and Malo, Tamakuning and it will make another night here at the Lotum. Johnny Castle, it's a minute, Inget going to talk, the man comes around. A lek kama miwa a da kwana ko ra pe ko ka mo si si ko ka te me ka te me te re te ma ko bri ang una ka te o ye ba fan re chi no in with association ko a si ma le ko ye lu ne pe le re ka te na ya ma go o te me le le te na la ge ta si na te o ka te me ya to to me na pe te re ge si ma ba me yo na to pa ngana ka ra no Ay, tamak ko pila ka tayo kay Madela, ila ka alam ba yung kata, nipili yung kata sa may kukatsak to nilo, to ko sinak to na ikaw. Ay, kini ko siya kata lang sa mamatita ko, mo si si ko, ani ko rapi ko. Ay, ko tiyo naksama yung Madela, tapan ni CBC ko ni. Ako na bingala, kata nila ako sa mga ami siya ko lulu ta. Tayo man, lo, kaw diyo tayo ma, Nitin laid in the south of the Samarita, the Aquitation as a brief cunning. They might have to the Nara Carlota. New character, I said, you have been better go to Haribo. We are doing our to manipulate with Salangama. They met Totena, illegal loads of a million. The Marco Mark. Malo tapani kani tuwa pemi ubalay lob sa mga unay panga ako sa lang ating ubang utera sa mga mimasin pinakagin ay si email si Juan may kamani pihak nawa ilun at siya gara pinita ko kasi may aktok sa mga ubang nito ko saktawin teme teme tuka sila ay kamali inuptitun ubang ang halo na yak nawa can I have you? They made it to And they put on a cagin, they made you one or two. I had no way to waste him because they made it to me. Soon I will know how I hang it to be in a new hack to have you. Moses, he made it to me. They made it up a hat to knock. They made it to us with my little crazy. Soon I will be my co or how she to hide out of the bar. We will have a little bit of a little bit of a little bit of Gijabut amalo teko iyak sa magiyak at takit. Imbalib lang ang ito ko na daimbag at utapa sa mamata. Ako anikrapi ko kapigil lahat na yun. At wala inutitong si Kagurong sa mamatik. Ahay, manataw ka dahan na ituruk anong mew. Pibaldayo ka na magtaw lang sa mima. Kawisa alo to inutitong halaw na wialang amat. Dan ituruk anong mew. Mana Saya mak titi gun, ini semua.

0: Anaro nang ito. Ilapingin lo, ilapingin lo. Ikaw man ang tutik. Dahan at tao ka. Tabanak ka na tiyo katalo si mayo. Kapasuto yung nalang at ikaw malawang wak tingin ni kumaan na tusakay na lang milabon.
1: Arane, tabo na. Tunga so kutak pag itaw sunikot. Ila, ikaw maruta. Ila gilaw tatin ni tahan na. Ako ni kalarok si bisi kuno ikanayak tiurok si mayok. Tausun ni mo ukak tiuluni. Tekan nga ni kaya 1981 mipigyak lugo. Tahan na. Sukoy giyang nik. Ila kanu ito varaw si mang mga pilagi katigivag lugo te sumani. Unik ka kulutit ha, Joanna?
2: Kuya na may Isabel, pivakak titaw mga maksano si wala pa may ilagurungit. Kitungang ito mang magtay ko akatangutingit. Mamiabigayay na pagkamanay ito narawin na may iliyaw yung kulutit lagunun na mo. Aulak si maraw kaya karaw kata uluin na. Kisiyan ito kuyak turaw ako. Ay pagkuro ay ta kaway matitlugo. Iliwak siya kataw jangin ni Nip. Taan na atong nilag juwa gara wakatak sa mayo mo si Sita ko kanaya katigi sa may katilaw sa mayo nga Ann Hansen Jonah Kelly ama ilo sa pitaywiti asing ito tausun nikun sinak sa utikulo sinak sa utikulo pilag juwa toro wala sa mga matusak nito tiyarong nini pilag paklo nini pilag paklo nilo ilan ni kulo nuna rin nyo awlak paklo nini pilag paklo nini ta tabu na ila atong nakatubig juwa gara wala sa mga mayok tamagkoy inyo yun nir sa malaktuit ulumi nipilok pa raw sa mga magit ama apersok pagsunigit inyok titulat tang iman na kadunaw yakto kapilayangit tiyak suni inyok titulat tiyak inyo ili ukaw singitigod kanuining itigod atok sutik tak musi si apersok pagsunigit ako nga inyong ni teman na tusang narutigiyaro gilaw sa maya nga ammaro ubago nukakleo yutigod inyok titulat tak atok tawulat tak at sa maya ni ukaw sikot ilingangin niya sa urok si magata. Ilingangin niya sa urok tayo tabo na ikayong nilero katilaw si mayong ilipala ko tiyaro baksuni. Ama ukaw suni kaygo si tiyani uwatin yun ilinyak titi baksuni. Ulume mo tikitso ko. Tana kuyagi si mayaro ko aksuaro. Tabo na ikayok si mayo arong man. Kingunikak gutigi si malakik tangataman na. Tako na nga CBC tuyunik. Ukatiya katta ko yamun inug titul ukaw jok sa barak sa mong mataman na roko yagi si mayaro gijabot. Amaro, tayo may karuak tilo ni, tamag ko akalun na tao nang ngat namituin na. Tamaw nga tikip barak sa mong mata CBC kunun ikanaya reaktok suting. Ilangit magkutiya suting, ilinyari katatiya suting sila tuksak beniglaw ni kuting niksakulun ni. Tamaw nga ikanaya reaktok barak sa mong mata. Pigya ko tigit kakso CBC North, Northern Service. Ilangit makulda ko rin sa titamaw ng pagsuti. Kasiya na mo sa si inutiyawaw ruang ni kumon. Ikanayak titiyawaw ruang ni kumon. Tako ni nga kalunaan na tigit pagtunig. Tunga suktiti yung magayo katilaw sa mong mat. Kalunaw ya kong natiyang ila. Kalunaw ya kong naktuwaro roktok. Soglo. Iman na kayo si tiyakto ko rin karwakso. Kasiya na tukisi naktuwaro rok sa mayo kalunaw ya. Kunak suni takwaro, kanayak tinu taat, mitaw tiki kuro yak pagsunigit, kanutuin na tiyang, kanunas ito, ukandang bigin yung nigit. Tabo na, tako nang adlaw titi yung nersuni, ama tako akadunat, adlayo ako nersutik inung ni, tabo na, ikayong nilero rok si mayok sorlo, katititilo ni, kanunaning inung nilo. Ilan ni kun kaluna ta maung ngat bi wadle yur yu yu inu inu nangan ni limang ilu amu na naru te avra ok semang mata kanu aruk le pini arak punga amma inu it amu su nak sauluting uwatin ni glu inu it kanayak tinik atu ga yuk tu aruk luting inu ni ukakata kago madaranga mi ta na ilak kusu ga wadak semagat tigun musi si de kisiani ilak agi ngitlu nigin amma runu kartu mata kawai madlu nigin tabo na ikayo katak si mayarungin ilinyaktip pagsunig kanutuin narong inuit tukusingin nik amaro ilakusingin nik tabo na ilang ikayong nililaro katak si mayumusisi ako nilo ikanayak suni amaro ang iyo kagalaw tatapat na ikaw ang nagatiyak suni yung amaro piwitiyak suni yung ikanayatiyakaw ni nga upay niyaw yak pagsunilong tabona aksuaro pat akau gilaw semang mago

0: Mildoro semaya konikarti logo anguna sugea katro semaya ganet inu sigilo semaya ganillo onikarti logo tu saksa onerluni atausi atuinarlu tu sarnaarneeratta nam maxile ter semaru yamatauko tu sarnaaka takkannerumannaqaluarluni kisiannillo qanuingilluni Kauhia mä juin noin yksi odottu kuin tänne. Ekkana jahti tukau rossama joku tappani CBC kunni tausunni lirijuu vaklunni lu. Ammaru sinnak sautinit. Nebile joka katta rossama mat. Mauses ataku juuroktu. Inu junni laumat pinasuaku siuroktu mit. Tänne CBC kunni ngahtu kaakik syyivut. Sabeo. Aperçu narcile en mat Joanna avamit. Aperçu tilluni o narajo lavo.
1: Arene tabona tunga so kutiak pagi tausun nikut ila ikau maruta ila gilauk tatin nitana aku nikalaruk CBC kunno ikana yak tiu roksi mayok tausun nimut ukak tiu luni teikan nga ni kaya 1981 mipigi akslugu tana sukuigi yang nik ila kanuitu varauksi mang mga apilagi katigi vaklugu teisumani unika kulutit Joanna
2: ko yenname Isabel pive khatte taw megama ammado nado kutigal waxlunga apriya sinnagama mose sikuru rokto mixano sibulapa me ila kurungit kitunga ngita marmekte ko katangutingit mame vigiyai nakpakamani tunnarawngin namai paksak ila yau yukuruti lugunu namo awlaksimaraw kere qara ogatta ulluinna kisiani tako yaktulawakku aipakuro aita kawayama titlugu iliversio katao jangin ni neipaksang. Ila mamaya naktugarwa kisiani ayong naktuguru katang taman na inusak awrang itaro igatigut. Taan na atong nilag juwa gado katak sa mayo Moses sita kor ikanaya katigi sa mayo katilaw sa mayo Ann Hansen, Jonah Kelly, Elizabeth David, asing idu, tausun nikun, sinnak sa utikudlo. Sinnek sautikku pilek juaktuaro varauk simang matusang nuktu tiarungni ni pilek pakluni ni pilek vakluni lo. Ilani kullu nuna ringyo aulak pakluni ni pilek aktukluni. Tabu na ila atong nektubik juagaro varauk simang miyok tamakwa inyo yun nek simaraktuit ullumi. Ni pilek varauk simang magit ama apersok pakluni git inyok titulat taang. Iman na kadunaw yakto kapilayangit tiakluni. Inuktitul datat tiak inuili ukawasing itigur, kanuining itigur, atoklutik tak musis si apersok paklunit taku nga inungnik. Teman na tusang narutigi yaro gilaw si maya nga ammaro ubago nukakleo yutigur inul datat tito kawayamang inuktitul datat atoktawul datat katak si mayunik ukawasikut. Ilingangin niya sa urok si magata, ilingangin niya sa ugat lang. Tabuna ikayong nilero katilaw si mayong ilipala ko tiyaro wakluni. Ama ukaw suni tegu si tiyanik uwatin yun ilinyak titi wakluni. Ulume mo tikitlo ko. Tana kuyagi si mayaro ko aksuwaro. Tabuna ikayok si mayaro man. Kinguni kak gutigi si malakik tanga taman na. Taku na nga CBC tiyo yunik. Ukatiya katako yamun inugtitur ukaw jok si wala si mong mataman na rukuyagi si mayaro giyabot. Amaro tayo may karuak tilo ni tamagkwa kalunad tao nang namituwi na tamaw nga tikip wala si mong mata CBC kunun ikanaya rak tuklutik ilangit makutiya tuklutik ilinyari katatiya tuklutik sila tuksak beniglaw ni kuting niksakulun ni tamaw nga ikanaya rak wala si mong mata pigi ako tige kaklugo CBC North, Northern Service. Ilangit magkulakulog sa titamawang akpaklutik. Kasi ane mo sa si inutiawaw ruang ni kumun. Ikanayak titiawaw ruang ni kumun. Tako ni nga kalunaan at ikipagtunik. Tunga sukti yung magayo katilaw sa mong man. Kalunaw ya kong natiang ila. Kalunaw ya kong naktuaro roktok. Soklo. Iman na kayo si tiyak tukuro yung karwaklo sa kisena tuki si naktuaro rok sa mayo kalunaw ya gunakso ni tagwaro kanayak tinu ta tapasyo ila mitaw tigikuro yak pagsunigit kanutuin na tiyang kalunaw sa to ukadagbigil yung nigit

0: Yung kanu tuki siya yakpa na kanu ukaroku kanu tana pibilya yung reyo si mayo si terak si mayo kanu ukatyang na sa reyo na para inulat na tuki siya unyang man in kanu na tuto si terak si mayo garo kisya nila kanu inulat ulat na kuro ila inuwi tuki si yung nagtangi tigo tay yung nakpara ukaw si reyo nakpara ujiro sukti pibilya ng ujiro sukti tinang meng uwatinig nukaktiyo yung tigo aksuaro taman na ika yung nakaksima yung uwatin nun ammaro tamagkwa surlo ikanaya risaktot isakpadli ayo CBC kuno tayo man na ti ajigik tiya katalong mat kalunang ugarwa kubit inugarwa kubit nutang kubit tunga sutit niya katit ammaro ukala katigi paglunitin ammaro kanong ilin niya te paglunitin ukaw si matigot ukala tuin nang nikod iman na una ilin niya ko yaga ilin yo iman na ilin iso na kisiyan ukala tuin nang nikod kubaya gilo araw si mang mayaga maunga utilisa akto kuro tido nga Winnipeg me CBC kuno utak so nga 2001 me suri ikanayak tido go Queen nguraw si mayokta na Queen Elizabeth to tamaunga ikarung no tiki lakto aro ningan ni reukto aro raksuta ammaru na raw tiko ga ka niang ne vot ni reukto aro wi laksuti gut ammaru CBC kopi wale ayo ri to aro nga Peter Mansbridge live show kan ne afu ni ta ku sa ko tiki yimi uvaru ni tu sa sa ko tiki yimi ta bani sila ta ni mani ti aro kan ni yattini tamauna ne afu ni ta ne queen amma ta ne Peter Mansbridge takutiyaro nang niyagami kanwilok tuning kutik simayuming kutik tuming ilang tana naraw tikuro tikurong minik tayo may tukaklo ni kisiyani mosisi naraw tiku katawrok simang matusak sa ukaw tigiluta upin na tiyarok simayok tana inuk titulat ta ukaw sa kaktiligo queen tikitwa rong mat taas may miksano tusak sa ukaw tigiluta tukisi na tiyaklo ni ukadli tiyaklo ni kawayi mat tiyaklo ni kanwilog mga kinang mga lunin tabo na upin naktuaro wala ko si mayok kalunaw ya kunang ni nga kigli kakaro ang mat kisiyan ng pibadliya yun kanway padliya yun sabadliya yun kiko mga ta kawayi mat tiyaro ang magit tabo na ilag uwatin no surlo ikanaya katigilutigo tabo na kubiyan ng nakaktuaro wala ko si mayok mitaw ta kakaro yak paklunilutako ni nga kalunanin ang uti ni pili waktu mig. Apa ka waktu nga, kitong nga tara ang ilati suri, pika na kasuya na kada waktu luti tabun. Inuit ilak ko singat, nula akta ako wit, kitong nga tara katada luti, iman na, kau yung maduang ni kumuta ko, tapasuk paksu nigit. Kanga, kitong nga tara ako ang mga ata, ay paksak, ay pakasuya ng mata, katsaw si madaksutik doon ni, ima tabun na ta, kuwena na tiya katada ako si mayo.
1: Bila kaya ko ro yakata raw si mayang iunukalag to aro lutik takwa tusang naka ko ro yakata tumaan na mo surita va sinagsaw si okata tabiningit imani sa tukaro tusako minatiyak tut iman na pivagayak si matiyak lune ni pili okata tabiningit tusang naka ko ro yak tut takwa bisi matiyak lutigo suri so koy ginik pagiyayit na Moses pilige katigilugo unika pila sa agarwaklute ilagyak sikan nago maguvillunit iyong naguruyak tuniglunit tunga sutiak tuti Joanna
0: kuyad na may garo amisyong matay lang tabo na na kisiyani ilanik kun akagot tagangat nunako utitaro makatidaro manunako yung minutaming sukay mo tagwa tatatagyari arong matapaypan nunakuro sa takas warlunit financing kinaw yet at akiliyakat ng nertangit takitamadlunit tayo mga kasisoklunit kaya uwan ni apakasimad at lawaksimang mat ukwa tatatagun nakpigay kalunat ito titakakun nakpigay aso ila kipilong niyo sa barawangin nako nunakuro yung takulungo nutamik aso ila tatatagun yung tibaklugo takuning ang iktawuro yung paklunit aswila umerjo at ikitara ngat nuta rapeng minunakuyok tapaklunit

0: Pita karaya daung in mata tuk kok tau si madak luting Isabel.
1: Ila tiang. Bisi main nang ner tavo tu sak sao katte nang ner tu tavo na kayu si titun nang ner tay nuge gatigo arene gitak pavot ammaro koya gisi matiak lutigo ik villu joana koya namik tapvane unika kun nagoro ya sa kavit ila gilok tata Moses miksa nun
0: koya namik aruk tau amma asika ukawasik sakaktuk sao gadoa gavot kajung sevaka nilde katteretti Moses si pidwak tumik si bisir tiulok si mayuidunin nilde runako si ilisit tau nang minak unikarik sakartuk sa gulang migas si ubang asyanik tunga suktit tuminaw gadoang ikaw manakartin luta kuyan na mirarok tabaw tiyak pagka namito inanarak tun
1: ila kuyan na mitiyak patigi Joanna
0: temo raw ka
1: pat Koyan namitak tabon ila tung nga sokatakiti nilik bikaktuin na okataktusi tabong nga CBC kunun nipilok bikput ukaraviw yun nakatatak tok 1-888-896-3135 over 0-879-6101 over nutya makiglunit tausun ni Si Vanir Vio Katakun Naktunga Nipiliok Tau Yumaru Sakanga Tuin Natya 9796114 Me Kataktunga Takwa Moses Ataguyub Kimagtikurungi Ilarimatangin Isumagin Nakpavun

0: Dann Nilia sagt doch, Johanna, sie kommt hier ob. Nur eine Minute, Nilia, die Dinge. Guten Abend, Isabel, aber so noch sie lauert mit Johanna mit. Johanna, guten Abend auch. Aber so da jemand die Leute da drin nahe mit. Der Madan Miriam Agluka, da waren er so dumm mit Bivalier, Jurek, Bivalier, Jurek, Nerming, Matula, Jurne, Bilir und Nasakaugako, nun ringen nicht, kann ich bei Lengmangat, du sagst, wie gelang mir Lavo?
1: Ja, war Miriam Agluka, auf so dumm mit der Mangat, Bilir und Nermigama, Ulumi. Itam mir 22. Ile kutamani. Ile chamar rakhlumi ublumi. Kakuktualo gami hekan ningi luni saima na ito. Ile chavro wala niptay ilumi. Niptay yakin saima na kakuktualo. Ile kublumi saima na ito. Nuna lutaham na huli apotipana luni. Na ito. Uki apilokta wala gami. Kihan apko titahap ko ay makukarwalo yun. Iglundukigling imaw nagsalak to alay tama na ito alaw lak to tamani. Kahit taam na lo, nung na ulumi wak tayo ma. Taam na tatkak atulak to, ato na hakti luhiwan nga ni tamani. I have quite enough to pull up them up to go let them meet. How can I talk so to the law? No, I should look at an alien while the back to tell the alien with all over Laramie. The scream takes a minute no to me. Tell them a ticket look at an alien with all over Laramie. Look at them at all over Laramie. Tell me, look at all of me. Tell them up. Wala pa ako tumuirok to. Ikaloy nung nga rok ako nga yung nilutama nga inuhukong nga ang ikaw. Ang nanak, ulap kay Marwalo, himala kami. Kay Malo. Aba muktaktualo kami. Tingmiyukok, tugali ila. Pangangahin na sa mo tingmiyukok, pagkalahat. Kanito talbo na. Kanito tiro, kitang miyutap ko, pibalakso. Kito kuluta na ilo, tualo kami. Ilailo ang ilang nahalak pagsuti, ilailo ayok sitak pagsuti, tema na ilok talo galakti. Kanukit to kang ito ala ulitik ang ilang kimik, talak to tamamik. Tema na iturek. Tema, ang ilang kagalakit, tuluit to tema kinuagot. Ang nalito ang utilo, tema na awlaktak ito, mataligin ito nun. Sahab ko ito ila ito, ilihak na kami tikot, awlak takto alo wala aming mata. Noon na noon, tanay liyo ko ilihak siya ang nangyay, sahab ko tanay liyo ko ito alo wala aming mata. Sahab ko ali ulap sa mga tao, sa nilo, tayo ma na liyo ko ito kami. Tayo maangit ka kaya malak tiluwit, tam na tatka at ulap tiluwit. Sahab ko aki maalutig loko waya hukitaw siya kami tayo mapilyo tigil loko. Ang nalo ang utilo. Kuwaya hukitaw marwalwit. Tamani. Hiko may lutaw na ni. Inita ka mapkagaw ulutig hukka hao to mapkagaw ulutig lutay man na. Kano kaliwa kalok sa ti ulap kapkagaw ralo to kaw lutaw na ni.

Malikane atak sulika ummat. Uttarnal nasana atasya ummat. Naiti jaksidimi inyosimala atasya. Omikoni kaadukul lukananani ananam ananani ananama idwanit. Idwanit sunga ananama naitiya kadjani na sunabotabba inyosimala anivisaka khadriba dertidigo. Sokko suri laksuma ila asso. Solloka ekkum maktotitu teemei laksumakama. Ekkum maktotitu teemei suga. Ananan anivadjeet luga. Da anivadjeen eros suga. Ananamainna, ananagenna. Okaldo ulu jahto oksuman nomban. Ila enuaga unikkaan kikuldiiga ananagin lohtaa kuvei. Ananagin ottamu kuvei. Enuaga emmasega kuvei. Enuaga inuaga odottu ammunia rattu lammana okautilauksuman nomboru nuleena kotikiltineeku. Siokaimeli vettiago ilikasipalauksu, matikapiesipalauksu, että okautio jakarat, okautio muotu inakalauksu kerumi. Tessumani otilduko ananaama ijoanetsuma sokkuusikilauksumakama. Ima ekkommatutitu tesoldu, ekkommatutitu teimetsuma ananaama ijoanetsuma. Tapanilo, takannilo sunaa vaani viginia taga takunnakonne, takunnekiaksako taivanna uroksimogama. Ani nierostuga sunaa patamba sokkoa sotakpoga. Tusia jokannakoma katoksimommat. Ananama unnea kannakannakoksimajana, unnea kannakoksimajana uvanni. Sokkoa sillettaaksoga, sokkoa siksimani kuukama. Ani vadjeelakama. Dabang ananan ni sunaw ba ani badjaro suma. Dabalo ani bigin yata kasa kunna suko. Sunaw ang ni badjaro ng suma na tayo suma ni. Ani suma rok suma pinasunit ang nasiksiya ka rok suma naman. Tayo suma niyo tito. Ani badjaro ka ma aswiga ani rok suma ani bigin takus. Ang niya ka badjaro ng suma na ananat ta. Sida anipaddeera kaba neko katana anin nyammat. Tapang ananan anipaddeera suwa. Neko ka anin nyammat. Kambaw kisiluktaik tuengit. Igisang malokso umata. Ima sukko sudakta suwa. Anin ko kaba ananan. Ananagilatutis. Kambaw malokso mayut. Sordo kaitaw ko ni. Nalakila uto tiging wato ilaw na ko 1969 ako ba na ko yung kambaw walang suma yun. Iyo walang suma ng matali soko siyo tiduwa. Wati ako kanin maraog di. Isuma na nga kaya makatiduwa kaya iyo na kang makakata ako suma ng matali isuma na yaw di. Manali kambaka pala yung wata mata atatakog ka. Mahanak tupang na ikiyakta katuin ato na kayuktaan ikiyakta yung zena kina kama kapalil ako sumulat matayat at akukam. Tapang at anana ni anigama sukko sildakta suka sukko sukkama sordo rekkumadunga. Anana ni anigama isisakit ko tigidugo kisirimatyer kama kasuma idwa idurimatyer isisakadugo. Abdini kuwen doni makwa ituktu kayo ay isaka yagkakipik kuwen kisituin na ni ay isaka palokso matakamat samakunan ay isani tamakwa doni teko wakatak ka sabali ani ka ba abin uktuktu tuktu maaddu na kamataan na yokta ka ani ka ba Nadaga paru ko tabang mo idam mo tabang mo kami at suwaro ng da ikie so ikie mo kaya mo at suwaro ikie ko doni kaya dulo taka ko ng ano na nama ang subsidiya yagan ni kama kaya orasto ka ang subsidiya yagan ni kaya na tukin ni so ni tukin ba kaya ni so na ko ni yung ko doni kaya ko taka ko daya so am na kaya doni tak kalau aik pagi pasukan masuk siyo aik pagi makko serudak saudara dia mana curok saudara dia, macam mana?

Dung aso kuti tutu me na la tu si Daniel ngobonga alelo hai sege ngwe 305 ngwe labetok ollo me sita manganik nok kaliu 21 2026 ngoti logo hai ollo me na la langa me yavut salloni pipalleri isuvut aita savyak jok pipalleri dilogo na la langa me yavut ammalo itpasa ukhali mahati hakon na silok mejonga tamani kutua me katimani agosi hakmat nuna bimme ujagan ni atikut kina uya vingatan na nunavik mineral exploration fund ngujuk tatsuma angayok kahutinga Robert Deere Bobby Deere mipasa ukhali mahati hakon na silok mejonga suli inotito kiulong itolo alomat inutito lektiria hakain takka suli uhangin natin logo ni pikiliriak sugo ni pekti sugo uvanga nga inang iksinga hatta lang ayong ayong titok tilunga tay ma ukhalima hatiri loktaka ujakan niya niyo mitsani ammalo katimani ako si uyo tamani kutuwa mi mitsani ammalo ulak ni piliok si makain to ni tawangat ujakan niya tiko katimani ako si uyo yumik uha hatta kain treat isumalo timini takwa ito hauke kain sup sibulak tinga sali takhiapik huwak taup sibulak tinga pilitan me alla tiri yaw yu ang ubigak kuno ammalo siaya eigo siara ero tabanga saputi nuna mitiko miak tikut anjok kaho tiri yaw yu tabanga kain sumik takwa sitamait isumalo timini ujakan neani umitsani nuna lingita saniani nille hatta kain na me yuit takko ni pilok sa makain tulla tusak sa ulang ayok ammalo unika tuak tumi nalalang ang miyogut tu masi kalawlok si mayok pisit mitsanit unika lang ayo pisit mitsanit traditional songs ahay sila bulikiak sila bu sikut sa yape unato asiya ka sila niya dikko hawi sa kaintangit unno sa muling ayo ino nabimbi nunat siya bumilo ato asiya ka himailing ayo ina eh kutro apin mi unno sa nubuyo lang ang nakakta mayigok nila sa nekhan niya sa tilo minus 3 sa nikilo ang milo nubuyo balo lang ang nakakta mayigok ano kan niya sa tilo nikitumik 20 mi so ngalilimik nila sa nakakta tilo gok minus 5 Umiyak bilo, nabuya balo lang ang nakakta, umiyakok, han nilito yung nakihak sa tilon na sa. Ano kung niya sa tilon, nikitumik, 20 may sungo nilimik. Nila suningalo, minus 5, may lang ang nakakta. Inukta milo, nabuya balo lang ang nakakta, umiyakok, han nilito yung nakihak sa tilon na sa. Ano kung niya sa tilon, nikitumik, 30 may sungo nilimik. Nila suningalo, minus 4. Pupang nito milo, nabuya balo lang ang nakakta, umiyakok, kan ni kalalang ni kaktaw stilo no sa ano kun ni stilo ni kitumik 30 mi so ng nilimik nila so ni ngalawok minus 3 ako live mi lo no boye lang ang kaktaw mayok kan ni kalalang ni kaktaw stilo no sa ano kun ni stilo ni kitumik 20 mi so ng nilimik nila so ni ngalawok minus 2 mi ni ang kaktak ibo yev mi lo kan ni lang ang kaktaw mayok Ano rin niya sa tilo o ang niyo at o ang niyo lo ako nga nito mik 20 mitso nga nilimbik. Nila sa niya halang nga kaktaw sa tilo rok minus 1. Sa lo nilo na buya lang nga kaktaw may rok. Handilit yung nagayahak sa tilo no sa. Ano rin niya sa tilo o ang niyo lo at o ang niyo lo ako nga nito mik 20 mitso nga nilimbik. O ko ni halang nga kaktaw.

0: Habs go. Ingo drop down no sa haki lang ang mayit. Ah, hay. Takun na lang ang lagay ba si? Un mo sip siya lo si.
1: Sabahan sa luni. Ibalya yung api unni. O hakay na api si magama. Taman na. Si buli po sa yung matay mga silabot. Silat siya balo lugot. Ito nga sa api wami. Silat siya ka api wakatako. Hindi nga ni. Silat siya ang kanya. Bukalo ako ni. Silat siya balo nun na. Tako alipi wala yung api mo tamani. O hakay na siya ka. Inang makita ba ni. Saluyay pa ni. Saluyay pa nun. Ihalia dito sa mayutsi akalolo mata. Pinaswa ko sila mami tamani ni. Hangat na liukot. Hangat na liukot. Sita mapikulo ako. Mapigasubis ako na lukay at tabo nga kayo sila ng makinik. Alin ako ito kataloktok. Tabo ni. Kamagayaw siya ito alobok katulawan niyo. Tabo nga ito akata. Kaya kuwa makuwi ng matik. Sa inyo iskulo. Amal tapakuwa. Ulaan niya ito kami. Ngubalaw. Asin niya tayo kuwa. Ulaan niya ito. Tapakwa, makoy ng matik. Tawa ni. Saloy ay paano. Sinami ito yung nagsutik. Nagilap ito tayo katalaw ito. Nagilap ito tayo tutalo. Ubing na ito tayo tutalo. Tamangin mo. Ukaw tamangin ito walawak. Tama siya ka alam mo na nagilap ito tayo watuta. Kasi ano tayo na atok pala ito. Nukangatik. At ako na ilang mayok, umingin niya sa kata, ano ka nga dito, kapit sa palawak at kaluwak tungod. Tamangin niyo, ano ka nga dito, ako na ilang mayok, saan na, piyataw na kami mo. Dahil may tulog tungod, isa may nakamagayaw siyasta. Saba ni, pangaligay kami, pangaligay akalo, ikalulat siya akalo, balok suni. Kaya may tiyong ito alulog to lumis. Ihalo katalog to alulog aloin eh. Ilang ilo halo at siyang ito. Kaya matigin ito alulog matay. Si manay wala akong mat. Nuluwak niya biyo. Nuluwak niya biyo. Sungo kami. So alulog mo kami. Nalunang ito. Kaya may tiyong ito siya. Lek siya alulog ko kasi. Sabi niya ng makit. Tapang 60, tapang 5. Tikat siya kalaw, titik. Nakulaw ko buk. Ulumi. Ihalo ka suwak to ay ang ngayon ni tamani, salong ni pinilip. Ang ngayon na panilo. Nito niya panilo. Sukatak daw ni kulo. Namasigit. Kaya may ko siya kalaw, may do tamani. Kinaw talak, titay ko, salalit. Ang malo. Katimalik ko, pinasukin mo ni makaingwati sila kaya nga ito sana katatok magluinak. So, ang tisuksimilo ko taguta ay matusak na kaudok. Katimalik ko, pinasukin mo ni ito sa lawa ka tamangwa ka nito mo. Nasito ka kayo nakatamot. Isiyo ka nito alam mo. Ikalya dito wala kaya nga ito sa lawa ka malakos siya kaloy. Katimalik ko, pinasukin ko timinik. Eh, may tiyo ti sila ako siya kaalay. Halia ti sila ako siya kaalay. Amalo. Hakalik ko. Pinasuwak. Pinasuwak mi ni. Yan kasi nakakaw mi ni. Tamag ko. Siyo kak ni. Si Haligo ti alam ni. Yan kasi nakakaw mi niyang it. Ukiwut ako niya kata. Eh, may tiyo siya kaalay. Hakalik ko, si Haligo Piliaro matuda kami. Tama ko ayun kasi nakatawag siya kalok kami. Ang malutay na nga ko, yung kalok, ilo na kalito alok at talawang yung saloy ay paano. Mukhang alok niyo. Upang nga sa ulog makakuti nga. Ilo na ta, tawag nga kayo siya kalok at tasok. Sana inyo, ilo sa nga. Kaya mga kalok, hindi kitaw sumagot. Kaya may tuloy alulog mat. Nakulyo ka alo. Makwalo. Tapong nga siyo. Makahit pa alo. Hatta to. ya mahai hatta to le I halu ko to alu ko menya mo te nak sapo ngo lo isu kan ta lo mahai hatta me chuti I halu ko so mi ane yo mi yo ti ara le ale ana to ba lo mata ne yo ale amu ko ya ne amma lo ko ha de ti ara lo ne se le alu na ti ni le alu ne se le alu ko ha de ko ka ne to alu yo ko manna Kesian tuk tu bini tuk tu hangit dah lalu semua lekat tuk tu bini tuk tu jangan

tusarang nga naman natin na kung tuktubin ni kamangat, tuktubin ni tiyaw to kami nung saw tiyaw to tiyawang mata. Ang malukang uyak pa tuwa piyo nirling ilo, tusarang nalang mito kuha kao timot, handa sa buwak kunot. Yuk siya kalaw tiyaw bukot. Ang maluak na yun, ananaw di ulo kalaw yung mata. Tawa niya tilo tak pangaligay ami, ak na yun ami siya ulo si malaw yung mata. Isi chibin mi, katititaw siya kalaw lang mi di ko kanutuin na. Shoka chutitaw chutik, nirin mo atitaw masutilo. Ang malo, kukilo kaya chutik kukutiw ta at siya ulo si kanulima. Masaj sa usutik, nurak niya tao tutik, tayo may tao siya kalolong mali, ak naik, anana yun, umbuki lo yung may tayo kami, tamani lo yung nata, tayo may to siya kalit, tayo may to siya kalo, loktot, ammalo, takanan siya na, igpasa, tusak na yakta siya pit, kukita pati aigo madami teka ni tiyaw teka ni tusang niya kasi sa kanya siya kalaw lang medyo ikitsibi kaya may ko siya kalaw lang medyo ang malutamahan ti ubilok ni niwe sa kakalalang ayaw sa olong may mata niwe talong ito sa akaw na medyo sa otik ko kaya may ko siya kalaw aw kanyalo-lalo wata tapani ukeo lima tuwak ka lang ito alamit. Ubalok na kaya kiyo siya nga maingkang tulito ang mat. Kaya may walbiya siya siya kala ko siya ang mat. Niwet sa limito siya kama niya ubalok na ito siya utik ko. Kaya may ito siya kala. Ang malo. Anya siya kaya niya katiyan ito. Huwag mo nagtulo. Awla ba may siya kaya matay na kaya ito tamani. Ulumingi kayo sa limat. Yung kasi ito yung ito, pinayin sa mga ata, pinayin ko sa langit ito ko. Ang maluta ako ay ikitsibilo, igalilo, kaya na ikitsibilo lang yung sibulimit, sibulimit lang si Madok, lutangang ito, igalimit, at saka sila ko lang matahan na, nirigyak ko yung siya, kapi yung mga, igalilo po yung matatap, inyo yung nirigyan na ganun ni, kay kami, tutsiakalo lang malit. Ang maluta, bagnay na yung suli na si Chirimi upang kumulimin yung makailakot na muli makatatot tamali ang malutos ang dikuto kakal na may yung tikitaw may yung nakataw sa ta at tanak sa may tisitay ni yunit kati sigumalang ang yunit to sa akaw yung ato sa otikot kay ko at tanak sa may tisitay ni yunit at tanak tumit, kanulima, o yung manak to siya tumit, tamakuninga, kasi sige ako, tikitaw si mambigi, at ito sa akaw mo niya nga, ito sa obikot, eh, may ito siya kala, ito mani. Ang maluyun niya, ti, pita kayo ni sa menu, pag matok siya kala, ulong may mata, o kaya ako, ito sa obikot, yung siya kala, ilinyat yapi, ukyo lima, ilinyat wapi, ilinyat itaw yapi, pangat wapi ulong may mata, tiga kayo ni sa menyo, uhalat siya kalo katalong menyo, ilinyat, tiga kayo lang minit, kasi tiya lo matinyat siya yapi, tamak ko na nga bigyak na siya yit, inyo si lima nga, ilinga na nga dumit, ilinyat ni bigla kayo lo, inyo si nga nga, kaso ila kayo lo, silat sa isyo ni, nakukmay talo ko, ilinyat siya yit, ang malo ikitsili suli makaiti sila kaya nga kaupa katusalaw ng milyo makuli nga makaiti sila kanutuapin ni yung siya kalok sikidul siya kalok na misyon ni ikitsili tamakuli nga nga nipigutili nga kanya sikidul siya kalok kami kahit ko makaiti kanutuapin bakay kita wala ko siya kalaw ko yung ikaw pat nakitsirin ni bangalagay mo tusak na lang bigot

0: Ongale ongale abangane leona tsa mo le leona ya tana pishu mio ona go lo Ilago khwaya khatu enamot, ilago khamukai tu enamot. Nukele ole lao yuwaki takpuna pokhyage uyakpai. Shogavele, yaya. Ilago kapju anatarinak. Ilago nesejwa tatinna allana yati khanninginna go khonno amina isilawo neticho gabele yo gabelia tema takwata tsare kai namo kayak mo ikiyare rogani go pekka mitauto lerenga Ernishamini kakertipakame, tartumamitano, takwa, shilut, itchakatautikasuatso, tanalo, atataksanga, unnuaharot, lukhallonani, itaksuni, kallona, nekhingini, naisiyuvina, sukavillee lammi, jutanna, ernishanga, tamantaka tukea.
1: Ahai, tanne, isulimme jok. Tuumasi kallauloksi majuk, pisit, mitsaani, kaujima ja meni ingitillugu. Nipilukta oloksi maju, ahai. Nako mui marea aloittavi minä alakunnasi kennemärätsi, sille nietikko hausa kentangina kauppamuolungina toksisrivunga. Kutroapa me kauppat, allahililiumi lakmi juurlaakut, ukkooni haklodi plus 5. Sane kilomilo allahililiumi lakmi juurlaakut, anuilodi sikhinniolo nikkiula kuninganittumik, 20 misungalilmik, ukkooni alu plus 2. Umiok milogok, nuvujavallu lakmi juk, anuilaksuti nikkidumik, 20 misungalilmik, ukkooni alu plus 1. Inuktuamili nuvujavallu lakmi juk, hannilitunnare haksutilu ullaakut, anuilakni ainakakta nikkidumik, 20 misungalilmik, nillasuninga. Minus 1. Pupungin tumillo, hanni kalalak niya nangakta miyako, nubuya balo silo di, hanni litri na kaya haksutillo. Ano kalak niya nangakta, sikhin niyo lo nikki ulo ako niya nito mik, 30 mitso ngali lo mik, nila suni nga lo, minus 1. Ako libi milo, nubuya lak miyako, hanni litri na kaya haksutillo. Ano kalak niya nangakta, sikhin niyo lo nikki ulo ako niya nito mik, 30 mitso ngali lo mik, nila suni nga lo, minus 2. Ibuya bimilo nubuya lak miyako, hanne litun na kaya haksutilo. Anong alak niya nangakta, 1 niulo ato ak niulo, ako ni nga ni 30 misungo nilimik. Ukko ni nga lo, 0. Salo nilo nubuya lak miyako, hanne litun na kaya haksutilo. Anong alak niya nangakta, 1 niulo ato ak niulo, ako ni nga ni 30 misungo nilimik. Ukko ni nga lo, 0. Kayang siya miraklan lek milo, sikhin ni lak miyako nubuya lutilo, ukko ni nga lo, plus 2. Huwak de milo, sikhin ni lak miyako nubuya lutilo, anong alak niya nangakta, nikki ulo ato ak niulo ako ningani 20 misungo nilimik, ukko ni nga lo, 0. Kayang sumili nubuya lak mayagok, sikhinilo dilo nubuya lak niya nangakta hitigalagpat, anong lak niya nangakta usunle nikiyulo ato ang niyulo, ako ningani 20 misungo nilimik, ukko ni nga plus 1. Aupalong milo nubuya balo lak mayagok, anong lak suni ato ang nimipisi mayumik, 20 misungo nilimik, ukko ni nga lo plus 1. Tasiyok milo tamang likud juami, nubuya balo lak niya nangakta umiyugok, handilito na kaya haksutalo, anong lak sutal nikiyulo ato ang niyulo, ako ningani tumik 20 misungo nilimik, ukko ni hatiri lak niya nangakta umiyugok, yugok plus 1. Kaya sual tuwa milo hanni lak niya nangakta umiyok, ano kailo ti atuak ni mi pisi mayumi 30 misungon limik, hukko ni ngalogok 0. Nunat siya po milo nain miyaba ni hanni kalalak niya nangakta umiyok, nubuya silo di hanni litun na kaya haksutilo ni, sukuyulak tatun na kaya haksutilo ni. Ano kailak niya nangakta ni, kiyo latuak ni ulo akun ni nganit yumik, 40 mi 60 misungon limik, sa kailak niya nangakta usuli ni, kiyo mi pisi mayumi 30 mi 50 misungon limik, hukko ni nga plus 3. Hope tuwa milo hanni lak miyok, sukuyulak tatun na kaya haksutilo. Ano kailak sa Nicky yung latuak niyo lakon niya nito may 50 may 80 masungo limik. Sa kailak niya nga ta Nicky may pisi mayo may 30 may 60 masungo limik. Uko niya plus 3. Na kung may magalaw na alakon na sigay na mga tsututta biyo may go haps go. Kapit siya rapi lang abasi. Unisut siya rapi lang abasi. Ano nga?
2: If it happened today, find out today. That's the power of having

Ilasi balik pa kami, sila lagalaw lang ay lahat. Kanwin na siya ang mga tatamani ki balang mit, ang benipigya kalo nga unnog. Kalang na ati gok, sani go nuwilak pala na ati unnaw, nigilaw ni 20 mit 40 mo tika katalo ni. Niglasing na tamani 1 milo ni. Akago sa kanila katao makti gok, pingang nilaw ni 20 mit, unayong niya tamani 3 milo makto ni. Kaya sa nang minamat tika jami tema unnog nuwiya na ati gok, kan nitiw na kailid unnaw, pingang nilaw ti 3 ila 20 mit, ano ikliya yasunim, niglasim na tamani 0 mil luti. Akago nuyo gumakti gok, kanitwin na relig bulo ni makukataw nim. Nigde gumakti gok 30 mil, unim niya tamani 1 mil gumakti. Igluliga jung mili unnuk, nuyo na akti gok, kanitwin na relig unno aw, niglasim na tamani 0 mil luti. Akago nuyo gumakti gok, kanitwin na relig, kanang nilo ni 30 niglasung na tamani 1 mi gumaso ni. Kamanit toalit unnuk nuya na aktiw go, kanitwi na realik. O ang nalo ni 20, niglasung na tamani 2 mi lunim. Akago sa kanila katako maaktiw go, kanitwi na realik. Nigya gumaso ni 30 min 50 mo katalo ni. Niglasung na tamani 1 mi gumaso ni. Salang mili unnuk. Kanang na aktiw go, kanang nalo ni 20, niglasu na tamani 2 mil lunim. Akago no yego matu, kanitwi na relik, ano rea 15, motika katalunim, niglasu na tamani 0 mil gumasunim. Nao yani li unnuk, no yana aktiw go, o ang nalo ni 20, niglasu na tamani 11 mil lunim. Akago sa kanila katako matu go, o ang nagumaso ni 20 min, niglasong na tamani 3 mi gumaso ni. Nagwatak ko sa lati min na sigiyaw yula. Tamani kivalyang min unnuk, makagoo.

0: Ujani.
1: Dan idu ago ge hang itu umi akjo. Idu ago hang ne ago ne atok tau ne akto. Idu rikka, idu rik sa kiyu ma akta. Ango na sugbe atok tau ne ama. Atok tau ne akta umi akjo atu ngitukun nunakulu.
0: Pidna suwa ko siyo lo. Tumi ba panlan na luna sila matataw. Tako Ontario mi kato iyo no sa pujo ko majuit akalit sa kapingin nun. Tay malaw tako kato iyo mi paipan. Titi kasi malaw to isi bisi kuno pijo yut ba panlan ko tako. Kinaw jang inama ko niya matakasyo siniapan $4 billion kato ato kaya kutang. Asi waktu lagi jid amalui kerja kerja hati sukan untuk na indunik, tapi mak kanai jat tinggi tau gok, ujakan ni apa me ipi kerja cerai hati matu jauh tu nang indunik. Canadian North tak ku hanuk tu kaya kanam mata ni kelihatan ningin nik, ilau sih hati ningin nik nih nik, ijakan nik asing ini lo oke otak tu minun nalin nun, tapi malu tak ku nutaming. Sunakuta habi mi matuik sila uktu it Ottawa International Airport mi. Tay maluta ko ang inaksaulu ni go. Inikam naksaulu tu ni. Tako lo awlak ti gali awlak ti sakay tau. Naksaw katta kun nam ni alatu uke uktak tumun. Transport Canada. Tako nalunak sila uktu mo medyo kinaw ni 2023. Ngutin lugo. Gapamatukakut uktu ti Canadian North ajiloang ni kinau jat ni atok ni ateng ni $11 million ni ikajau te haluting Grace Bay atok e chatulat tabi chata ko kinau jat hati tau ko yakanatun dan ni ikamakutul gina mo minister Tim Hudson nalunay sila utuga pa matoka kugu $50 million ni ipatatula atok ni ane kalau tangin tako alutaw West Hittimilt Resources Corporation. Ukak si Manju tako kinaw jay, pigi ako tau wali ako na niya to sana, kaya ako tau lulutik. Hudson, ukak kaya kanila ako to taman na go, uki oktak tumun. Sunak ko tangin nun, makipal ako tau binga niya to.
2: When that consultation is done, right? When the engagement...
0: Ukak tigin niyo, yung pita kaya pat, amalut tau tako, katil di katigi kaya kanila lulutik. So, lusala haktuin na ulaktun. Tay maluka pa matukakutuka kaso ang mauk, amalu nuna po government, amalu tau tako at tau ikasuktiki jau tiyangin na kaso lutik nuna lead. Minister Hudson, $5 million ni atong niya nakalaw medyo B2 gold. Sana jau dutiki jang ano okso alutuin na ni atong niya nagsaw lahamata ujakan niya bimi okso saw tingin nun. Amalutaw ta na hawji majaw magalaw to hakti o hatak to ni CBC North Kunut. Pinaswa ko siya law to may inugun niya to minang Moses si Atagujok. O hakti o hatalaw to tausun ni kunno akago kasang ni CBC North. Pigyalaw si majaw February 1981. Amalu unik awlak hatalaw to unika ni no at sigatok to ni tausun ni mut amalu sinatsawtin. Joana Abba, tane kanai ja khatigilau tanga.
3: Ta kunang a law ti ti yun ne sone amma ta ko akaduna a la yu agun ne sutik inung ne tabone ikayong ne lero rok sema yok so lu katiti ti luni kaduna ning inung ne lu.
0: Aba o khare kanilau to atago joko tane ka jok che khatalau me jo kanai ja tingin ni ijo kalat ti patunigit. Isi malun nak tuku kalau aku tuk tanah nak kalau si macam 2003 kesini tanah tahu tu di hati nalar macam 2011 mono.
4: Kau yang nama kau isa tu saya kesat dua tak terima kan senang mik. Tapi la ilegal lah tu buat sukses yang nama watch out check 340 mak payla. Jual dia kau isa tato lugu. Si wala pa mi kay sila kanuin na siya ang mga tao kalimahalaw lugi teke ni kitang miyuni kugadjong migo kong nugnuwiya na aktok. Kanitwi na relik ano kaya 15 mo tike katalo ni niglas na tamani 10 milo ni. Akago nuwiya gumakta ko kanitwi na relik ano kaya nga 15 mo tike katalo ni suli niglas na tamani 6 milo gumakta ni. Talog 2 milyon nugnuwiya na aktok. Kanitwin na relik, ano kaya nga 15 mo tike katalo ni, niglas muna tamani 9 milo ni, akago nuyo gumakta ko, kanitwin na relik, ano

Tetekane kau ye mang itu kisah ino sang ming ni li. Fright to see me. Ayo ketuk tau jusingan ni ino sa kadlak itu ini. Nagligo subong nak tu ni. Iman na o kau jui lagi sulang mata. Tak kau ino dua biolak tu perok sak bivot. Ilip siang utiaru itu mesut. Sunak yung ikalo waktu si angot ito yung may ang minanang may utang may tikita uup si tungga na kalo ang mga apsi kawi saktaw niya kapsi tungga sa iwang niyakto si pitsiangin na pang niyakto si lutamag ko dahil matamag ko ni nga ino si tiyawang ni ukaw dito si tiyawang ni ilit ko si lito kaulang mata. Tapi malah ukau jui kau lu amuk. Betul sih usuk itu lagi tamen lagi. Ia yang nak tu lagi yang nak mana. Tapi semua di waktu semua nanti lah butuk kau lah angul waktu. Ukau jok pada waktu semua yang angut itu baru dia tidur. Angut itu sama kita tu yang nak mengilak si yang nak tu kulub lu mata kong nak tahu kalau apa. Tak kulisah kalau aku kulub ni. Inung ni ilak sitaring itu to kawan ang magilik ko sa kama ilik ko sa kau yung mata ilang ilo inring ilo ti inulad to sa kalipiblo ni optiko at sa mga kau dito pala ang mga tamad laging nasa ni tiya nalo ang gisa mo kaksa ni itaktain na kali inulad ay ang mga katikatigay ko lo yakso ilo pidyo ti kiblo ni optiko at sa mga iman na makiko kau ti wala ang mga Kablo na ang ngok, isu mo kito kulong mata. Itagit siya may akluin ngok, kablo na arakibang niya kama. Inok titon ngok, ilit ko sa kangin mata. Kablo na ang ngok, sila ito laki kulong mata. Inong ngok, ningagutik sa kang itanganot. Ningatuin na kaya kang mata. O pilit laki kataw sa malakot nga kablo na sila ito makikulong sa walogin. Katimak yuak pala kaptalit. Kau ini juga kapulun asal atau jukjua cium yang umneng mata. Ita gusuk pada waktu agak kapulun aningai kard lega waga. Ita kena seorang paksi. Se tiga paksi kali tembak tu kalau awi ne kau ini mungkin dua awi mengamili. Kapulun akan ngicak tu me ino la paksi makan. Kapulun isem kita kulo ne sebelum mereka datang. Iyong naglagto ka rin nili, o yan namin yung nipo. Di ko aksigilaw tama o kao joy to singanit. Maligong nalaw ko nila ma, kablunanit lo, na magiyaw yung nakparilaw ko nga, kablunanit, ikayok titsiyawa o sugiwala, yawalilaw ka ma, kablunanit at siya, pakablunanok ta o kao jok para o simang mga. Tetay ma, Takwan ni dia yok nak ni dia baru aktif yok si kata em nak kapulunan ini. Isu makit tu mari kulo suing nado apa ni yang mat. Ping, oh, sokok tu kan esok tu yang ni mat lo ni dia. Tapi mana nado apa? Kapulunan tu lo kau nak ane pikan. Kapulunan tu tiga kat telo ni siapa tu? Tapi mana nado apa? Ino se kagak segila orang mat. So nak beri makwa kapulunan sila tu yok yuat tiam yang baru ni. Tapi mali Inoi lima ka inot siya wawlo ang ninga. Ang ituin na kaya kaktokanong pekuyaw mi ako mi. Kablo na liptaw. Tao tukutigil ako ni Kogat. Inong nigi sumakit tukulog ni. Tagpanili o kakatigil kong nangilwa mo. Piyong itong mataong ito kablo na lo ni. Inoi lo ni. Naliat piyong itong mataong ito klo ni. O kakatigil kong nangin na kaming nabli. Isu makit tukulu na sugiplutik, isu makit tukaw palaktut. Kablo na ako galo aklo, inog tuluk akong nangin namit. Ino galo aklo, kablo na tuluk akong nangin namit. Taok tamat tumali, mga kasi malawak tawinigig. Naliaklo ni piyong ito din nago. O kakatigigong nalauto ako nigli. Tukisito kaon na yalawak to galo ak tamang mik. Isu matuyok yuangin na galo ak nanini. Tak kau ni, jangan nak lek tu kau tak kau mau kau jutawang ni kata ibu semanik.

0: oblomé. Satoktaw tin nilawaw ni Akpat. Ayong naksina sugilawo, isumayakya kang innakta. Ublumili, ayok salaga suwing innakta, magkuktuk tingni, unataktuk sa nuraw laktit sinang mi. Tay ma unataktuk sa nila kumuli, tuawi at laktitawag lo nilo, isumatang at talo, ipikakumagumiyaw, ipikatuin na kaya kaktanga. Tay ma, inuit tao. Tämä on nyt kalliksit taktumi. Tiedätkö, että kalaung itse on ollut. Kysyä niille, jos on maksajat lähettiin lukuit. Ninga on jo tietty. Tuksu laakalan maksutik, suak tuksu suko, suko on jo tullut. Eli lähellä laksutik, joka on juuri suoraksi maailma. Tämä on tämä nasumi, jota joutui näkään hankmiin. Inuit. Makkuttokotimingi. Isang magsayos Diyos sa kilaoktang at sa tutuin na kaya kakaptigo. Sungyo tituin na kaya kang mata. Tay mataman na isang magsayos na pilukik si titsiblo nilo isang matok titsiblo nilo pisang ma. Kaya kiyaong ilo ang nikumulilaan ni Ningalaiti tausuk kohtok inu. Ayo tito kakao yarek sunga. Kovia suktuin nang nip. Taku walaung innama. Ilaan ni ublu ililang in. Kovia nakturu ang innata. Isun maksaktao sumang ikkumali. Kovia sungittu nip. Tak kutua aga maningga tuin na kaya kakpaga yalawak tuksyaw galawak sumo kisere kaya giyaw ng isi matokaw yalawak ni kumudli. Dahil man na ili sila ang mata. Una tak tuksyain makuha sitik tisayit gulo ang mata kapyanak tuarong mi inaw yuksanik sanaw ba kakami. Kapyanak tuarong magli nariyugiyakang itkalawak tidluta. Sunaw galawak si man na kami kaya kaskimonik tayyaw yun. Isang magsayas Diyos sa kalawak si mga mata. Tayo man na ito. Yung makahip ko sa ini, si doon nataktok sa gini, umiiyak to wini. Tayo man na ilit ko sa kaptok. Nalawtsa ako, timiyari. Unataktok sa ini, isang magsayas Diyos nga to, isang magsayas Diyos ito akakto, sukong niyo yak to mo. Buhayok sa kain naktukulong mat. Akit tuwaya mo, disiblip tumaglong niyo. Pero ipitsa ako ng mga kututitian mo, akit tukulong mo. Tusa ko yung anadlag tumaglisuna mo, ilaan ni kubloy yaw tiyak sila. Ano yung Diyos ay kaya kaya katlakit tapting niyo kao tapta. Ayaw na
1: yaya yaya. Ya, ak, pinig mixta watik ba alak ming man? Tapko at ilagin ko yun na mga kabut, tam na tisaksaw yung lalaw man. Kamanito ang mga tolaw sumayo, para na bisipag jawa. Ilaw nung katsiyang na ako si. Pianig viksa utawatag ba uli alam man, kaya namilak pagkuta ako at sa iksagawa kayo ng masibi sinipilayo. Tamani katikip kayo sila mga Roberts Kabito. Akagutaw sa aga o maasip sa iksagun. Tagba o si.
2: From CBC News, The World This Hour, I'm Kaz Bovin. Online streaming giants will have to pay even more of their Canadian revenue to the federal government. The Canadian Radio, Television, and Telecommunications Commission unveiled its new rules for streaming platforms today. Rafi Bujikanian has the details.
3: The CRTC says the online streaming giants of the world, think Netflix or Amazon Prime, will have to start paying 15% of their Canadian revenue toward Canadian and Indigenous programming. The new rules will also force them to make Canadian and Indigenous content easier to look up. These changes sweeping in more than 3 years after the federal government passed the Online Streaming Act, with the goal, it said, of making everyone pay their fair share into protecting culture in this country. But that initial 5%